Hey, kumialabang sa tami arma de Secretary of Post, di Remy Junior, ang tami ko su tata, no? Si, Senyor ko Junior. Tremendo canción tami ko nos protirei tapos, Abenochi ko neno.

0: sito po si.
1: Ay, nadadawid niya. Sungkos ko, kung sumayas niya.
0: Si enoto po som. Salabasyon porta free.
1: Pwede bisa basang para bisa fe na kaskin po kanta.
0: Diyos na sabi, yako may mga sakto.
2: Sana o sana mi vida, mi vida, mi tenko, mi tenko bire. Ato bibi sana, bi sana, bi sana, mi vida, mi.
1: What you're about to bong on the women says here to cost na pa yudaba.
2: Yudami ko mi fe.
1: Pero to be simple, basa abo, po gusto ko, pero kostin gustaba na mendigisyon.
2: Yudami ko mi fe.
1: Amit kere turente in talento, amit kere turente tin talento, turente tin talento din algo si.
0: Hindi nosku tin pista ma un po mira, hindi nosku tana vida ma sin vida, hindi nosku tin...
1: Rato rato po mese din na ni mani boku, bosa po bosa un kong na natin mele abound critique.
0: Atabu noa, nula kung si.